kgetsi kgotsa mebereko dikete tse taro makgolo a le makgolo a robedi ya ke mebereko e mentšha e leng gore 24 a le monosi fela 2024 a le monosi fela yanong o ka ipotsa gore ka dijara tse dingwe go raya gore go na le batho ba bantsi ba e leng gore ba hirilwe yanong ka ntlha nako moreetsi wa ka e leng gore ke a mo rata tlo di tlogela fela fa tlo di tlogela fela fa no ya taramo re ithutile sengwenyana le ga e le gore re ngotlile ka bonako fela ke a itumela thata ka ntlha ya gore mo go na letsatsi mo e leng gore ga re ithute teng re dula ntse re ithuta ka dinako tsotlhe ya kae T-Man Express o ting papa T-Man Express diragalang ka fao yanong ka gore o ngaka re ke bona gore binele monate ele ya gago ya dingaka ke tla e kra ne ke sa e rulaganya ga gona gore nka se tshameke ga gona gore nka se rulaganye yo yanong gore ngaka e kgone go performa sentle di-rituals tsa teng gone moreetsi wa ka o ne gore ke a morata o teng fano mo studiong T-Man Express are no one by ke o skantira yalo nna ke dula ke le ready are I was born ready ga ke mmotsa re no I was born ready yalo wena o tshameka ka nna ya mo mosong wa gompieno moreetsi wa ka re ke tse tshere ke re moreetsi wa ka o ne gore ke a morata thata dumela jaanong re bulela ngaka bulela ngaka yanong

0: ngaka ya ya metshameko a o ko kaena a o ko kaena bona
1: ai tibopo peace.

kalim bazı balini. Ey wishi wishi pambili. Ufunde ganja ni baskili. Ey buyele muva tatani. Ey wishi kalim bazı balini. Ey ay sugu yang